tini mu bago ebe ye mre edi ama ano na fa chemicals na lichi adie no afa ne dunsom ne na gya na emopie na the rate ya the two asentri atwetwe no na nantu ayeyire onama aso nam fom so ne nanse etime ahyehye no not knowing say say chemicals no na ewo wo mo system no mu na wo mo bo spray ya wo mfie miensa mfie nan wo bo no katahwene no waso ba na homete obu ana ne machine no wa bomba eduro ditime hwie gu no ho ana na taade na fo say cham ataade no time ewo eka no ho kwapem lo bebo spray na wio ene o maye se ya na sabi enei ade yade na obo okwamba obeba no de bia wo da pressure dro so ba de machine ba hwe na koma no entine na agye moja ko amene emu no na chemical na bobo moja no ewo entine ti akoma no pompi moja na ekwapem a na sabi moja no e ba akoma no so ti bo so akoma no ebo kim wo ye aduma kakra bi na wo brɛ e basa e ma wo develop bia fa no myocarditis e ma moja no kwan entime nkɔ amenim anu ti ye basrɛ sɛ obusuani ayale sɛ wo maame wo papa yade bia ha no bia no ka kyerɛ ne sɛ enkwagye abepiemu ewo Ima Life Natural Hair Clinic ewo enkokɔ new station eti wuduru nkokɔ a wo so kɔ nkokɔ new lorry station Station wana bro san kase na wo station wana no anim ha pɛ wo si abɔ canopy brew ɛwɔ abro san na se a canopy brew na se no ɛma ne ton apotoria ana asanka ɛwɔ hɔ wudu wane ton ayo a na se wo ya ayira ye ye adwuma firi adwoda ɛbɛpem ɛyɛ ne memenda wo ma hɔ da na wo ba ntɛm in case bia wo pɛ ye number na wo ne ya twetwe nkɔm a number wo betumi afrɛ no ɛyɛ 0549 05 23 97 0549 05 23 97 na wafre na ya no atwetwe enkomo na afi ya besre yenuanom a omuye enwusie ho aduma no yenu se enwusie nko akwanteni chemicals makomako besa 300 mu amototo fish ensa fish no oil bi ewo ho se ototo na oil no sogu egenim na de nwusie no ebebo efa woso a cancer ahodo a enipa efem yade akase enipa efem no dodo na ehwa ne firi etimu amoye chobo a moye pano mu amoye enwo sankofo de nyina ye besramo yampen katahwene enkata ye hwino enti enei wo mo mani so yom wisibisi omo hunu de ye nanu so ye fita okoketa so wada ba ko a he obe wo bre do ho a na wontimi enna biem de bia na ne te ye ne ya obu okora okasa kasa no ema sankofo we nyina beba no wo de machine no ebe fa wo bo system no na nya bibia se se chemicals no ne nane ne san nyina de bia no na eye tititi ye besra se fa wani mu ewo Ima Life Natural Hair Clinic na ebre bia ni nipa nyakopɔ yi ni piesa de baya obagye ne manfo afri eya haw mu ebre ni yo ebre na bepiem wo Ima Life Natural Hair Clinic so ma me na yale so busuani bi na yale ka kire no se onfa na ni kiremu ewo Ima Life asuye na yade na da no so no be se wo se si nyakopɔ tiasie enya de a wubewu na emomu betena se wo ka nyakopɔ amane yesam ade a kire aman ye besse ye nyanama driver for se se bi kan tutuo no carbon monoxide a driver for ye she wo rubber wo me ma se me ba form no na obu okwa ne kan tutuo no nipam kwa na sabi na wo prum mum ye nyina nka mom na sabi enya dru abu wo wiase na ba ji nipam kwa wo na kakadura bu owiase a kendei ensa wutua na mobe sa wa hawa bra wuhu drasto pharmacy ha brofudro bibidro ha wo bia dinu dia ho adanse sa ne dia na e papa but yedu papa nyina echi adanti ena sabi yade abu fa yesu yedu papa nyina echi adanti na dru memenda yedua ni party sa dia yedua eburo me se police ne bia obaaye obaaye ne nase nyina pede pega ne nan kra nko ne pabuam yade ne trance na yade machine no fa eye ne system ni mu ene ye kwon chemical bi a ye fa no styling na sa styling no ye nya fri sa rubber no mu ne sa pack ne yade pack eye enuane no sa efa sa wo ka banku na wo bubogu rubber mu na ade e beche na wo bedi na sa wo ka ne hia ne ye mu a e wo sa wo yi banku ne fri rubber ni mu ade gu eye sone mu na wo de sone ye ni mom esi silver no so na wo kata so se de be ya ntutuo na bofa sonye nimu ebetimi aka ne se ade amawo
but